asem dede bi a wonte da enwum bi a kyese enkan suo da enne anopai aha na wo bete no enu e na wo bete no nti bomode a se wo be join the crowd dey join here on TikTok on Facebook YOA Adumahiwa neti sa enwum no efi yen yankasa nkasa ye nua ba baako ye maame baako ne nwum a anopai ye aye kase enna eba abeka enzuo bomode neti enwum yi na ubeye enhyira papa papa papa o se Jehovah be hweme nyame wanhwe wanhwe ne be hwe o no na be hwe enti bomode a se ubetie sa enwum yi

ebi anawo abrochire kwan na ebi nanso so emienwie ye ebi asikwan ebi awo de akoya ware kwan na ebi batemie.

0: enye onye enti one oba ne da ne hu besane na na we yegu fom ne hu besane na we yegu fom eh ene no so ye nyame abufu ene nyame ku ono so enti juda ne hwe no sa me babe modi kan ware aban we wu do to so mienu so
1: we mu ko wu bia
0: enti sa de te de a e so fa no adwe ene o ka che tama se sesia eye ne ba third born ono di osa enti ebe ya tama no na onko twen na ne ba no enyi a wa ba no ma na wae no so ati
1: ase se
0: no mpese obema na wae because so so onu so bewu e na mpe ewu yi bema na wae because so so onu so bewu e na mpe ewu yi tli midwife no be gi a won pe na oba ko instead so odi ti be ba no odi ne nsa e de di kan ba nti odi ne nsa ba no e na woman de red band
2: e
0: born ne nsa no she says still on one be ba first na wae pani a ena kola na san twini sa ko inside wa ma biem etia fe the next one ohun ya na ni ti na biem to mu se ono but oyi ni hwe na band.